0: that song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aran.

0: oras sa atin sa buong Pilipinas. It's 9:23 a.m. Welcome, welcome to our show, Dream High, with your ate DJ Senpai. Dito lamang po yan. Sa 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: Yes, that is right. Good morning, good morning, good morning! And a happy, happy Monday, minasayin sa ating lahat. Kumusta tayo? Kumusta, kumusta? Kasama niyo ako ang iyong ate DJ Senpai, ang good energy provider. Meantime. Alright, let's go ahead with our weather update. Asahan today ang mostly cloudy skies with possible thunderstorms mamayang hapon, minasan. And of course, kailangan din natin na magdala ng payong at uminom ng tubig dahil kahit pa na mayroong possible thunderstorms, ang temperature po ay nasa around 29 to 30 degrees Celsius. Kaya stay hydrated, drink kada, baka mamaya biglang umiyak ang langit. Magdala tayo ng payong, okay? As I always remind everyone, para protected ang chakra nyo. And of course, our oil price hike muna tayo. Tatama na naman siya. Asahan na naman ang panibagong taas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo dahil sa galaw ng world oil market. Posibleng madagdagan ang gastos ng mga motorista at commuters. Aray ko be, pati wallet natin, inihigop na ng chakra. Inihigop ang chakra ng wallet natin. Chakra, chakra. If alam nyo yung chakra, it's Naruto. Chakra, energy yan. O, diba? Senate impeachment trial kay VP, mainit na usapin. Nananawagan ang Caritas Philippines at iba't ibang church groups na wag nang ipagpaliban ang impeachment trial laban sa Vice President. Ayon sa kanila, mahalagang maresolba agad ang issue para sa tiwala ng publiko. Grabe ang political chakra this morning, mga mi. Soljen kumontra sa petition ni Senator Bato de la Rosa, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ipasurang petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng usapin sa ICC arrest concerns. Legal battle level, unlimited chakra unlocked, huling araw ng BSKE voter registration. Ngayong araw na ang deadline para sa voter registration para sa barangay at SK Elections 2026. Kaya kung di ka pa rehistrado, be, bumangon ka na at gamitin ang natitirang energy mo! WHO nagdeklara ng Ebola International Emergency. Naglabas ng International Emergency Warning World Health Organization dahil sa pagtaas ng Ebola cases sa Africa. Mahigpit ang monitoring ngayon sa international level at border health checks. Stay safe, dream ka, at alagaan ang ating health, okay? Alright, Cebu scholarship rules pinaluwag. Nananawagan ng Cebu City Council na alisin ng ilang restrictive scholarship rules na umano'y nakakadlang sa mahihirap pero deserving naman na students. Sana o mabigyan ng educational chakra. Actually, lahat naman na lahat dapat bigyan. I don't know bakit yung ilang universities parang meron lang limit and everything. I don't know. Dapat walang limit yan. It's free for everyone. Maraming maraming salamat pala, Senbam. So, isa na sa mga dapat pasalamatan natin na nag-ano niyan, si Senbam. Diba? If wala si Senbam, ewan ko na lang talaga. Tapos ngayon, napalitan pa siya, B. B, alam mo kung sino yung pumalit sa kanya, B. B, mga high blood ka, B. Yung pumalit sa kanya, super uneducated. Hindi ko na papangalanan, B. Alam mo na kung sino. Alam mo na kung sino yung lata na makalakala na waray sulo, the Senado. Puzzle cleanup, nagdulot ng panibagong environmental concern. Mas naminis man ang coastal area sa Pasil. May concern na naman ang nakakolekta ng basura na itinapon umano sa SRP area. Environmental chakra is shaking, mga bestie. Mag-uyab the cops sa pamamaril sa Love Acera. Sa local police reports naman sa Cebu, nadakpay na ang magpartner na involved umano sa pamamaril sa isang Love Acera sa Cebu. Hindi ito ang klase ng couple goals, B. Hindi ito magandang couple goals. Rider naman patay Sa aksidente sa Minglanilia, nasawi ang isang motorcycle rider matapos ang banggaan sa Minglanilia. Reminder lang mga mi, drive safe at huwag i-overestimate ang main character natin sa kalsada, ha? Cebu Pacific nagtipid dahil sa fuel crisis. Sinuspende muna ng Cebu Pacific ang dividend payouts para mapanatili ang kanilang financial reserves. Habang tumataas ang presyo ng fuel globally, kahit airlines nagtitipid na rin, babe. Para sa ating sports and showbiz, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Susunod po ay ang ating Dream Horoscope. Dito lamang yan sa Dream High with your ate DJ Senpai. Sa Summer's Best FM Station at 104.7 Dream Radio. Aras natin, it's 9:29.

Ayak kita. Mas mahal. Charot. Oras natin, it's 9:57 in the morning. And welcome back to our show, Dream High, with your ate, DJ Senpai. Ito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Today is May 18, 2026. OMG! May na! Nung ano lang, March yon. Ngayon, May na! Nakakaloka! Anyway, tuloy tayo sa ating horoscope. Taurus, April 22, May 20, biglang sisigla ang araw dahil meron surprise na magbabayad sa'yo ng matagal na nautang. Hala! Hala! Saan all? Sino kaya to? Regular na na magkakaipon ka para umagos gaya ng buhay na ilog ang pagpapalamit ako kay nag-inam. Sinong kan Pilipino? Buhay na ilog daw. Lucky number and color for the day ang 56, 28, 25, 19 and turquoise. Sige na, basahan na. Turquoise. Ay, huwag sila nag-inap sinong kagihapon ng English. Gemini tayo. May 21 to June 21. Blessing in disguise ang pagka-relate ng inyong boss. Pagka-late day. Dahil ang investor ay timing na darating. Wow. Lucky number and color for today ang 45, 17, 24, 49, and lavender. Para naman sa Cancer, June 22 to July 22, tuparin mo ang iyong pangako, lalo na sa mga bata, para sa magaan ang pagpasok ng pera. Chinese siguro talaga, literal nagsulat hinil. Oo. Kay hindi siya fluent pa sa Filipino. Pati ako, hindi rin ako fluent sa Filipino kaya nasa Pilipinas ako. Okay lang yan kesa naman na kurakot ka sa sariling bayan mo sa pera ng tao, di ba? O di ba, humugot na naman tayo dyan. Tuparin mo yung pangako, lalo na sa bata, para mas magaan ang pasok ng pera. Lucky number and color for today ang 43, 49, 11, 23 and gold. Leo, July 23 to August 22. Meron gigising sa iyo na nakakairit ang balita. Hala, huwag itong pansinin. Mag-yoga. Wow! So siya ay there. Mabarabang. Para sumigla ang araw. Ako, social naman naliwat. Lucky number and color for today ang 44, 51, 39, 33 and tangerine. Di ba pwede maglakat-lakat lang kita, Mags? Waring man kita ini ano pang yoga class. Pwede naman mag-yoga, no? Diyan ka lang sa bahay nyo, no? Kaso, minsan kasi kailangan natin ng environment na iba. Kasi sa bahay nyo, ano na eh, parang na-stress ka na sa bahay nyo na klase ng environment. Eh, depende na lang kung na-stress kayo sa bahay nyo. Virgo, August 23 to September 23, inaanin mo na ngayon ang good deed na nagawa mo sa mga nakaraang araw. Dahil dito, makikilala mo ang iyong true friend. Lucky number and color for today ang 45, 33, 15, 41, and color pink. Para sa Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, and Aries, mamaya yan sa ating pagbabalik. Oras natin, it's 10:01 na minasign. We'll be back, so stay tuned lamang dito sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai.

0: Time check, it's 10:57. Welcome back to our show, Dream High, with your Ate DJ Senpai on Summer's Best FM Station. Yes, nandito na tayo sa ating sports buzz, Mina's son. Shai Gilgeous-Alexander, back-to-back NBA MVP, Oklahoma City Thunder star. Na si Shai Gilgeous-Alexander ang naiulat na nanalong muli bilang NBA Most Valuable Player ngayong 2026 season. Grabe ang basketball chakra ni kuya mo! Next up, UAAP Finals, Todo Hatawain! Patuloy ang excitement sa UAAP Season 88 Volleyball Finals. Mainit ang labay ng women's at men's divisions, habang inaabangan kung sino ang mag-uuwi ng championship trophy. TNT panalo kontra NLEX. Nagpasiklab ang TNT matapos makuha ang malaking panalo kontra NLEX sa PBA playoffs. Push. Panalo na naman ang walang tulugan kakanood ng basketball chakra ng mga tito. Samantala, pickleball patok na patok sa Pilipinas. Usap-usapan ngayon kung fad lang ba o permanent sports craze ang pickleball. Matapos dumami ang players at local tournaments sa bansa, mukhang ito na ang bagong tita sa Manila Chakra Activity. Samantala, nawili naman online ng mga netizen, lalo na ang mga naging fans or fans ngayon ni Alex Ihala, dahil nasama umano ang pangalan niya sa bagong labas na part 2 ng Bubblegum. Ang kanta na dati sumikat noon ni Michael V, ang DJ Bombay. Napanood mo na ba? Panoorin mo na. Para mag para mag-iba naman ang ating chakra, di ba? Oras natin ay 10:59 AM na, minasan. Susunod ay ang ating Dream Buzz. Stay tuned lamang dito sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station, ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

morning till 11:26 a.m. Bakit di nila totohanin ang lahat? Charot. Welcome back sa ating show na Dream High with your ate DJ Senpai dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. Dito na tayo sa ating Dream Buzz, Showbiz and Entertainment Don Bell Big Winners Cine Expo 2026. Trending ngayon ang love team na Donnie Pangilinan at Belle Mariano matapos mag-uwi ng major awards, kabilang ang top grosser para sa kanilang family drama film. Don Bell, siyaka remains undefeated mga ante. SB19 Company, nagbukas ng auditions. Good news, aspiring P-pop stars. Ang kumpanya ng

Well, it's not that it's 11:55 a.m. Welcome back to Dream High with your Ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio. Grabe, pag-usapan muna natin itong mga puno na pinutol sa Quirino. Para daw po sa expressway. Ang lalaki ng puno.

na to na pinutol minasan. Sobrang mas matanda pa kaysa sa mga nagputol. These are big trees na pinutol, Diyos ko. Para lang daw sa expressway. May kita nyo sa mga pictures, ayan, na nasa Facebook. Totoo po yan. Lahat ng malalaking puno po pinutol para po magbigay daan sa expressway. At pinahintulutan po daw iyan ng Department of Environment and Natural Resources. Ay nako, di ko alam kung paano ako magre-react. Yung reklamo nyo mainit, tapos yung mga puno pinuputol nyo, imbis na mag-support tayo na magkaroon ng balanse ang ating mga urban zones. Pinuputol na tuloy ng pinuputol yung mga puno. Diyos ko, Lord. Minsan di ko alam kung sino ang pinagsisilbihan ninyo. Ang tao ba? Ang taong bayan ba? Ang kalikasan ba? O yung pinagsisilbihan nyo lang yung mga sarili nyong bulsa? Nakaka-disappoint talaga. Nako, nako, nako naman. Ayan, so punta ulit tayo sa ating mga news recap. Ayan, minasign. Pasensya na, nakakapanghina talaga itong mga ginawa nila sa puno. Nako. Diri man sigun nga nakakaulang ha, kuryente. Nakakaulang gulit iyong negosyo. Nakakaano kayo, nakakaimbiyar na. Ay, nako. Oil price hike, muling tatama. Asahan na naman ang panibagong taas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo dahil sa galaw ng world oil market. Posibleng madagdagan ang gasto sa mga motorista at commuters. Senate impeachment trial kay VP, mainit na usapin na nananawagan ng Caritas Philippines at iba't ibang church groups na huwag nang ipagpaliban ang impeachment trial laban sa Vice President. Ayon sa kanila, mahalagang maresolba agad ang issue para sa tiwala ng publiko. Solgen kumontra sa petition ni Senator Bato de la Rosa, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ibasura ang petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng usapin sa ICC arrest concerns. Patuloy pa rin ang legal at political tension sa issue. Huling araw ng BSKE voter registration, ngayong araw na ang deadline para sa voter registration para sa barangay and SK elections 2026. Pinapaalalahanan ng publiko na siguraduhin rehistrado para makaboto ka sa darating na eleksyon. WHO nagdeklara ng Ebola International Emergency. Naglabas ng International Emergency Warning ang World Health Organization dahil sa pagtaas ng Ebola cases sa Africa. Mahigpit ang monitoring ngayon sa international travel at border health checks. Samantala, dumako tayo sa local news. Cebu Pacific nagtipid na sa fuel crisis. Rider patay sa aksidente sa Minglanilla. And magjowa na dakip sa pamamaril sa Labasera. At Pasil cleanup nagdulot ng panibagong environmental concern. And Cebu City scholarship rules pinapaluwag. Yan lamang po ang ating sports recap, news recap. Dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Oras natin, it's 11:59 na po, minasign. Thank you so much for listening to Dream High with your ate, DJ Senpai. See you again next time. Sayonara!

All of a sudden, it's 1:02 p.m. Nami Nasai, and welcome back to our show. Unmute with your ad that DJ Senpai, only here at Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Dumako na tayo sa ating last confession for today. This is from our sender. Tawagan lang akong si Gladys. Ate DJ Senpai, kapag sinabi kong okay lang ako, ibig sabihin nun usually hindi talaga ako okay. Yung smile ko active pero yung thoughts ko sabog na. Ayoko mag-open up kasi ayoko maging burden. Kaya dinadala ko lang lahat mag-isa hanggang sa maging normal na ulit. Pero minsan sana may makahalata kahit hindi ako nagsasalita. Kasi nakakapagod din pala magpanggap na fine ka habang internally naglo-loading ka pa rin. At daladala mo lahat ng bigat ng iyong nararamdaman. No need for advice po, Ate DJ Senpai. Gusto ko lang naman may makinig or mailabas ito lahat. Please read it on air. And sana po mabasa ninyo. Yun lamang po at maraming salamat. Una sa lahat, Gladys, thank you so much for sending this to me sa Unmute, for trusting 104.7 Dream Radio. Ang masasabi ko lang ay nandito lahat kami para sa'yo. I feel you. Kasi ako rin naman. Ay, minsan may mga pinagdadaanan din naman ako in personal. Personal na mga stuff na pinagdadaanan. Pero kinakailangan ko pa rin na gawin ng mga dapat gawin. And of course, isa na dun yung mag-speak out against the unjustly processes and mga nangyayari ngayon sa government, lalo na sa Senate. So parang inuuna ko patuloy kung ano yung mga para sa iba. Na, and alam mo yun, minsan di maiwasan na high blood ka, lalo na nakikita mo yung mga puno na pinutol, yung mga bagay-bagay na common sense na lang dapat sana na nakaka-disappoint, kasi sana yung mga nasa poder, sila tong dapat na pinaka unang mga tao or the first ones who would implement justice. The very, very, very first people who will lead good governance. Alam mo yon. Sila yung dapat na napoprotekta sa kalikasan. Sila yung nasa pwesto kasi at may kapangyarihan. Sila yung dapat na may ginagawa para sa kabataan, sa kinabukasan ng bayan. Pero sila pa tong gumagawa ng gulo. Sila pa tong nagiging sanhi ng stress ng mga tao. Na sila dapat naging sandigan dahil sila yung binoto ng bayan. Alam mo yon. Meron akong bad news sa inyo, Minasan. So, Senator Bam Aquino is no longer the chair for education. Also, Senator Francisco Pangilinan is no longer the chair for agriculture. And Risa Ontiveros is no longer the chair for the health. Maraming nangyari ngayon sa Senate na nakaka-disappoint. And minsan na sasabihin ng iba, iyak ka na lang kasi ganito ganyan. To tell you honestly, guys, these people have been serving the Senate, passed laws, did their job, and did good at their job. Tapos sasabihin ninyo na, at least daog kami. No, hindi kayo nanalo. Hindi tayo panalo, minsan.
hindi panalo ang masang Pilipino. Masaya ka? Wow, sana all masaya. Pero know that feeling kung feeling mo panalo ka, talo tayo. Talo tayo dahil sa laki ng budget na inilaan sana for education, kung kailan naipasa na yung budget, na naaprubahan na yung budget, saka sila nagpalit. For what? At ang ipinalit ay nakaka-disappoint lamang. Kasi alam nating hindi mapupunta yung pondo sa dapat paglaanan, kundi mapupunta lamang sa kanilang kasakiman. I hope you realize what's happening right now. Walang kulay na panalo, walang kulay na talo dito. Dahil Pilipino ang talo dito. Tayo-tayo ang talo dito. Naiintindihan ninyo? Yun lamang. Nilabas ko lang din, nag-unmute lang din ako sa sarili ko dito, sa sarili kong show. Nag-unmute yourself din ako dito. Para alam niya lang din kung ano yung nararamdaman ko, diba? Like, oh, kayo lang yung pwedeng mag-confess. Ay, ako. Sana magbago yung ano. Sana magbago yung ikot ang mundo. Kasi, we are for the people, Mina-san. We are for the people. We are for everyone. And we should be for everyone. Like, makabansa. Nandun yan. Makatao, makabansa, makakalikasan, at hindi nasusunod yan. And it hurts so much. Alright? Out na ako. Nagiging emotional na ako. Nakakaloka. Ganun talaga. Pinaka, ano, consequences ng mga empath. Masyadong nararamdaman lahat. Anyway, Mina-san, see you again tomorrow. I'll be here. Maybe. Parang gusto ko muna mag-detox. Siguro, may sorpresa ako sa inyo tomorrow. Sorpresahin natin. Mag-absent ako. Charot lang. May papalit kung mag-absent, diba? Anyway, guys, thank you so much for listening here at 104.7 Dream Radio. Stay tuned lang kayo, ha? Samahan nyo kami hanggang mag-sign off. dahil dito, you can unmute. At the same time, listen to the freshest song. Only here. So Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. Dawari ka togo sa imas, Mina-san. This has been Ate DJ Senpai. Signing off.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
0: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
0: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang service.

show Minfew on Print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Dream Radio time. It is now 4:01. Dream Radio.
1: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Hinimok ng palasyo ng Malacañang si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad na at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ito ang binigyan diin ng palasyo gaya ng dating mga naging pahayag noon ni Senador Robin Padilla. Sa isang press briefing ngayong Lunes, sinabi ni Palace Press Officer at Communications USEC Claire Castro na bilang dating nagsilbing hepe ng pambansang pulisya, dapat alam ni De La Rosa na may valid warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court or ICC at kung wala siyang kasalanan ay dapat siyang lumabas. Nagbabala rin ng palace official na kung tangkain ni De La Rosa na tumakas ng bansa, aarestuhin siya base na rin sa Department of Justice. Ayon kay USEC Castro, iginagalang ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabinbing kaso sa Korte Suprema, ngunit hindi aniya kailangang tumakas ng senador palabas ng bansa. Kasalukuyang nakasama si De La Rosa sa listahan ng wanted persons ng ICC kaugnay sa Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa drug war ng Duterte Administration. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada.

0: Puntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pasquad.
3: Just give me one more chance.
2: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
4: Enigma.
2: Creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Hinimok ng Department of Justice or DOJ ang publiko na makiisa sa inilunsad na imbestigasyon sa mga kaganapan o insidente sa Senado noong nakaraang linggo. Sa pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, kanyang inanyayahan ang mga individual na may hawak na video o anumang na ebidensya na ito'y ipadala sa kagawaran. Basta beripikado o miski kaya pang maberipika na peraso ng ebidensya, makatutulong sa pag-imbestiga, paanyayan ng kalihim na isumite ito sa binuong espesyal na grupo. Bumuo kasi ang kagawaran ng Special Panel of Prosecutors para sa komprehensibong case build-up investigation ng mga pangyayari. Binigyan naman ng hanggang Miyerkules ang mga ahensyang inatasang magsumite ng inisyal na ulat ng mga pangyayari kabilang ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras naton, alas 5.21 na mga Dream Caras. Mga pinakulong pa yung katanan. Alright, welcome sa ating kalawang oras ng Dream Jams with Kuya Elmer. Narito na ang ating mga trending na balita online, mga headliners sa unang batch ng Dream Buzz. Okay? Buzz number 1 tayo. 4 pesos per kilogram rollback sa LPG. Buzz number 1 natin yan. Inanunsyo ng Petron na magpapatupad sila ng 4 pesos kada kilong rollback sa liquefied petroleum gas or LPG na Petron Gasul at Fiesta Gas household products simula ngayong Lunes, May 18. Oh, good news naman yan, 4 pesos rollback. Okay na rin, no? Dagdagan nyo pa. Kumusta ang bulsa, mga Dream Caras? Buzz number 2, magkakaroon ng taas presyo sa gasolina at diesel. Ay, patay. At rollback naman para sa kerosene para sa linggong ito ayon sa Department of Energy or DOE. Okay? Alright, eto mga Dream Caras, taas presyo sa gasoline mula May 19 to 25 to, ha? Oil price watch tayo. Gasolina, 1 peso and 21 centavos per liter. Again, that's 1 peso point 21 centavos per liter ang increase. Sa diesel naman, 2 pesos point 82 centavos per liter. That's 2 pesos point 82 centavos per liter ang itataas. Alright, increase. Alright, eto naman. Para naman sa kerosene. Rollback naman sa kerosene. Okay. 2 pesos point 21 centavos per liter na rollback. That's 2 pesos point 21 centavos per liter na rollback sa kerosene. Okay, mga Dream Caras. Buzz number 3. Natauhan ako. Natauhan ako. Ipinaliwanag ni Senator Migs Zubiri kung bakit siya nagpasyang umanib sa minority bloc kasunod ng naging gulo sa Senado. Matatanda ang itinuturing ng senador ang sarili bilang independent at nag-abstain ng mapalitan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto. Okay, so nagpa siyang sumanib sa minority bloc kasi Senator Migs Zubiri. Yan. Okay? Buzz number 4 na tayo. Kinakakasuhan ng DOJ. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice or DOJ Panel of Prosecutors na kasuhan ng plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers, and corruption ang ilang individual na kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Kabilang sa respondent sina Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manny Bonoan, dating Department of Public Works and Highways or DPWH engineers at iba pa. Yan. Okay. Grabe, no? Buzz number 4 na. Marami ng parami ang ating mga buzzes for today. Buzz number 5. Last muna to para sa for our first batch. Alright, buzz number 5 natin. Writ of summons for VP. Yan, the Senate convening as the impeachment court on Monday ordered Vice President Sara Duterte to appear before the upper house and file her answer to the articles of impeachment against her. So binigyan siya ng 10 days mga Dream Caras na lumantad. Ayan, okay, so there you go. Last, okay,
marami tayong buzzes for today. Buzz number 6, nakapagpiyansa. Dumating na sa tanggapan ng National Bureau of Investigation or NBI sa Pasay ngayong Lunes ng hapon, May 18. Ang sinasabing volunteer at driver na nahuli sa GSIS building matapos ang barilan sa Senado. Okay? Yan ay matapos makapagpiyansa sa mga kasong direct assault at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Buzz number 6 natin. Okay mga Dreamcaras, our last batch next hour naman, kaya panatilihing tumutog lang para maging updated on air. Dream Jams.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro Pero nagbudbisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala.

Umanib na rin ang dalawang independent senators sa minority bloc bago ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong Lunes, May 18. Kabilang dito sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator JV Ejercito. Bago ang pagdedeklara niya ng kanyang pag-anib sa minority bloc, nilinaw ni Zubiri na ang kanyang pag-abstain sa nakaraang botohan ng liderato ay upang magkaroon ng kalayaang bumoto sa mga isyung mahalaga sa taong bayan. Subalit nais niyang mapabilang sa Senate minority bloc pagdating sa organisasyon. Iginiit naman ni Senator JV Ejercito ang kanyang independence para magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin at mga programa. Pinasalamatan niya sina Senator or si Senator Cayetano sa tiwala at kumpiyansa sa kanya sa pag-alok na maging majority leader na isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Senado na kanyang tinanggihan para manatiling independent. Sa huli, pinili ni Ejercito na mapabilang sa minority bloc nang tanungin ni Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ay mananatiling independent o sa minority. Bunsod nito, kasalukuyang 11 na ang miyembro ng minority bloc habang nasa 13 naman ang miyembro ng majority bloc. Sa kasalukuyan, si Senator Vicente Soto III ang tumatayong minority leader habang si Senator Joel Villanueva naman ang nagsisilbing acting majority leader. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Alas 6:19 na mga Dream Caras. There goes Cup of Joe with Lalayo. Yan. Speaking of Cup of Joe, nasa buzz natin sila. Okay, buzz number... Asan naman yun? Buzz number 10 sila. So abangan ninyo yon. Okay, Cup of Joe. Anyways, buzz number 7 muna tayo. Mga trending na balita online at headliners inyong mapapakinggan on air. Pinapaharap sa impeachment court, mag-i-issue ng writ of summons ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment case. Sa oras na matanggap ng pangalawang pangulo ang summons, inaatasan si Duterte na magsumite ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw ayon sa itinakdang proseso ng impeachment court. Buzz number 8. Sinabi ni Senator Robin Padilla na umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado dahil ayaw nitong makidnap. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye sa Padilla tungkol sa mga umano'y kidnapper. Tumanggi rin siyang kumpirmahin kung sabay silang umalis ni De La Rosa sa Senado noong May 14. Sinabi niya sa mga mamamahayag na hintayin na lamang ang investigasyon. Entertainment buzz number 9 tayo. Natanggap ng Bini ang kopya ng House Resolution number 1001, isang pagkilala para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Buzz number 10 sa entertainment pa rin. Inanunsyo ng OPM band na Cup of Joe ang pagpapaliban ng kanilang mga pagtatanghal or concerts sa Davao at Cagayan de Oro para sa kanilang Stardust Tour na orihinal na nakatakda sana sa May 30 and June 13. Sa isang video na inupload sa social media noong Linggo, May 17 ng CNCA, sinabi ng banda na ipinagpapaliban nila ang mga shows dahil sa conflict sa schedule. Ibinunyag din nila na inimbitahan silang dumalo sa isang special na awards show sa abroad. Ayon sa banda, ang bagong schedule ng kanilang show sa Cagayan de Oro ay sa September 12, alas 8 ng gabi sa Limcatcay Atrium at mananatiling valid ang naunang nabiling ticket para sa bagong petsa. Para naman sa show sa Davao, sinabi ng banda na magbibigay sila ng update sa kanilang mga fans. Sa kasalukuyan, abala ang banda sa paghahanda para sa kanilang sandali, the Cup of Joe Fest na gaganapin sa May 23 sa Philippine Sports Stadium. Buzz number 11 tayo, patuloy na nararanasan ang mainit na lagay ng panahon sa bansa matapos pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Sangley Point, Cavite City, Cavite ngayong Lunes, May 18. Base sa heat index report ng DOST Pagasa, sa lugar na to na itala ang pinakamataas na damang init sa bansa ngayong araw. Sa Tacloban City naman, tayo ay nagkaroon ng 42 degrees Celsius na heat index. Last mga Dream Caras, buzz number 12, peso-dollar exchange rate for today. Peso closes at 61.75 pesos laban sa isang dolyar. That's 61.75 pesos. Yan mga Dream Caras, siksik na siksik ang ating Dream Buzz for today. Yan, bukas pumuli. Tumutok lang dahil dito, updated ka na nga. Entertained ka pa. Siksik pa sa music. This is Dream Jams. Napapakinggan din tayo over 99.9 Dream Radio Ormoc City and worldwide over dreamradiotacloban.weebly.com.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Dream Radio. Red Horse Beer, inuman whistle.
2: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
1: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
7: I don't know.

0: Dream Radio time. It is now 7:59. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6:01. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Relative kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: sakit. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa